0: Si ska sole ikusi.
1: Nou nan bon la mizi. Bon le nezi. E sa bon l'ambiance ki ou kontan. Selman lo 93.6 Paradise FM.